0: A co mamy za? A co za snuby gramu? Wysta kewa, engko sedira ora urip maneh.
1: Ha, wong tadi ora iso ora apa-apa, Pak.
0: Wis ta, percaya karo sing gawe urip sedira ora urip maneh.
1: Oh, iya.
0: Iki dolanan.